0: sining panikiano tadaw ka na mantad jam ko siyam gisa may jam pa pa namisa ko swagon.
1: Iyeng chila, minay ko kopya kabun beno kyo. Bayan na ako nung mga kopya nang kitag ka, minay kitig kabun engine lang.
2: Eh, gimadi, oh boy. Iya, oh boy. O saan ang gimat ko ngayon tawan, bayan na
1: kong meriti? Hindi na kikopya. O saan ang muna ko ngayon tawan na bayan na kyo?
2: O, irinagi. O saan ang damong gisambat sa dapan nila kyo, oh boy?
1: O tapat ka, piyo. Iyeng chila. Harap po gawatan ko, piyo ko rugyat. Mingila, hindi. Kung ngayon tawan, hindi. Daan ka, chila.
2: Is no ma kasusa intan na pud handphone boy.
1: Iyo susa.
2: Meteorology Malaysia ka.
1: Malas ko na kay lah kuno da malas ko na mangintong engine na.
2: Malas o malas no pamag kinangono pud radio kani nga FM harap pud gyari.
1: Tay kya.
2: Iya harap pud gyari kapailan ko ngayon tawan oro nga mayak kani nga FM.
1: Pama.
0: Ruputan ko ngayon tawan.
3: Pisa lang sa pan, may natiman ko pulang mo sa tiributan ko ngayong ayatawan mantak na daw na tabinay. Panam siyam tulan ka siyam taon 2002 na padamunan pinalabos naman tadi ti dakatinanan pomoran katas Sabah. Opisan may ngintong taon Malaysia bagya. Nalabos naman tadi ti kopisan may ngintong taon Malaysia matik ti dapat watas panukan ng sakit. Kita dua tas takininga ka soben ben ay sarasam sa sarapan na mga kita tuang meninggurod mga paitongos isa duwa na kainan linasubas sa kawas tulung na badam isa darja Celsius linasubas eser ba duwa na badam duwa darja Celsius amat kita dua tas na bawan ka soben ben ay sarasam nang sa sarapan na mga kita tuang meninggurod mga paitongos idagumu kinainan linasubas sa kawas tulung na badam isa darja Celsius Lina sobas eserba 2 na pada mapa darjah Celsius. Mata kita dua tas da tena muka suaban bayna isara sam kya. Panang sesedapan yang mana kita tuang meninggur bia paitungus sa gumukinanan Lina sobas kawas terung na pada misa darjah Celsius. Lina sobas eserba 2 na pada 2 darjah Celsius. Tamunan ka suaban bayna isara sam sesedapan yang mana kita tuang meninggur bia paitungus ida gumukinanan Lina sobas kawas tanun na pada misa darja Celsius. Lina sobas eserba adu na pada dua darja Celsius. Kena biar putan kau ngoyong ya tawan mau tak terdau banyak ya. Pada siam tulan ke siam tahun 2002 na pada enam kita labus mantai di tidak kopisan mengintong tahun Malaysia mata kita dapat watas penuh kainan sakit. Lansan na kanon kapailan ang menagi kapasaran. Kung sigaw to kakalkod at miyampay dahi ang menagi makinang odahi tida radio kininga FM. At ang lamos na makinang sining pinampatan kaya sining mata di Reyna Kulin, Reyna Rupin, Jezre Gusip at menagi Jelis Kuntaya at ang Tinaro Dusun. Sa tanga gusining mata di Clarence Alep nung anarutit umur ko menagi sidik kontagil sarup layagan kini FM kuhoy aramay ba

0: Kapaylaan Gatang Dogata. Kapaylaan Gatang Dogata.
1: Ang ganap yan sining darong otak-otak na di sining mata di sidi kontagil sarup layagan. Pagkali di narong otak sining mata di Clarence Alip nung anaro ti tumurko. Ang nagi sining pinapatan di Rhino Rupin kaya. Rhino Rupin register di gusip ang nagi jelis kundaya iretanda ti naro dusun. Pinagwitatan meri ti jam kasiam taluna padam 2 minit kasaban. Maan ko pala mo sa tigatang dagata monta kata daw bayanik ya. Badam siyam tulan ka siyam taong doon na ribo o doon na badam anam. Pinalabos man da diti dakatinanan pamurnan gata sabah tay ka LIGS. Pulo tay ka susugata kigatang da 8 ringgit siyam na badam turutusin sa kilogram kaya. Gata kapingan grade kaysa. Kigatang da 5 ringgit doon na badam 8 sa kilogram. Kapingan grade ka 2 kikitang dat 4 ringgit 4 tabaram 4 tusin sa kilogram. Agatakan talan grade ka 1 kikitang dat 5 ringgit 3 tusin sa kilogram. Kantalan grade ka 2 kikitang dat 4 ringgit tabaram 6 tusin sa kilogram. Amgata sikarap kikitang dat 1 ringgit 2 na padam 4 tusin sa kilogram. Kaya asukuto ako tapi na ikong awi kaya may kinangaw diti Radio Kinang FM dongon na pa kaya. Maya frequency tay ka RTM click. Apulo tay ka susugata kikitang da 8 ringgit siyam na padam turutusin sa kilogram. Kapingan grade kaysa kikitang da 5 ringgit 2 na padam 8 tusin sa kilogram. Kapingan grade ka 2 kikitang da 4 ringgit 4 na padam 4 tusin sa kilogram. Agatang antalan grade kaysa kikitang da 5 ringgit 3 tusin sa kilogram. Antalan grade ka 2 kikitang da 4 ringgit habadam siam tusin sa kilogram. Gata sikarap kikitang da 10 ringgit 2 na padam 4 tusin sa kilogram. Hingga nabi agatang nagataman takata daw bainak ya. Padam siam tulan ka siam taon 2000 2 na padam manam pinalabos manta diti dakotinanan pamurunan gata sabah tay ka lajes. Lansan na kanod kapailan na muna ikapasarahan. Musiko to kakal ko da taman ako doon ang naging makinango dahil ito Radio Kinang FM. Haritit isa at kapailan kaya. Naramit dahay matadi ti tinimungan Lions Rural Community Outreach Lanas 2026 kaya. Mapaharayala da pabayan iti kontak na tarabay na kaya. Tadabay na padam siyam, tulan ka siyam, 2002 na padam anam, kanakatimpo na di jam ka walo, tulun na padminit ka sa mandite, no? Gisam marikita jam ka isa, tulun na padminit talib tangadaw, kaya na napangiti Dewan Perpaduan Kampung Pinipilanas. Yan pa yung nagidat sa kodong NGO Lions Club of Keningau Host. Lion Club of Keningau Mandarin, ang nagi Lion Club of Penampang Host. Kadang tegiat hapad kya hapad the club Lions Y matada the pagun Sabah menegi pagun Singapura kya. Not kapanaud ang tegiti tapinay ano dal surupu kalidasan kamasyarakatan ang menegi ketununan maya ay sa kabayar kumadin sanan makikinangaw ang menegi magigian at hititi ituro kampung idzon lanas negal kay ti pinipi kuit mampisas alab lanas station alab dolok om negi kilo ya ano sar pudat kapano ti binay harti ta klinik klinik da terol kulit ya kulit da tulun ya ti binay klinik da terol kulit ti binay ama klinik da gidat nipon om negi ceramah panamangan da nipon pamerisan dat matang haran na kita pinay. Ang pamerisan dat gula isuang dat raha at tokaw. Haran na kita program kalidasan payudara kya. Haran na kita klinik kalidasan main. Haran na kita purple ribbon. Kapanikidan dat bakulta kanan nga haran na kita pinay. Kapanikidan dat tangarasok kya. Mahar nagi, ang kapatunoyan dat kapabian katil am nagi tilam. Mahar nagi ti surupo dat mamampad dat takabok ya. Yan pa ay sa kabayar. Penanaman dat guas dat piasau pandan ngahar lagi. Bibit dat piasau pandan ngahar lagi tapi nai. Amar kita spot am lagi riadah kumadat susumigul sikul tasiribag ya. Kumadin sanan dat id pasarlitik ya. Rekat kau nada may panakadong. Ama segera daharap pugwatan mila ko dat rumamot iti penarikan panganjur i Encik Ignatius Olim, President Lion Club of Keninga Host. I nomor telepon ay 612-8813. Tay kay iti manunurat panganjur i tepinay Mrs. Lion Johnny Ong, Lion Club of Keninga Host. Yung nomor telepon ay 616-826-1826. Sining matadi Stephen Gampion. Ano tungkol sa ito kao? So tangguh sining matadi John Dautis. Tandu kapusan, may nati jam ko siyam. Talon habadam turuminit ka saban. Kakalmya pa idahi tida Radio Kenya FM. May nati frequency siyam na habadam apatitik turumigas.

Har ti saat kapalan ka karet diti ta menelod darah ta ka kinainan da ta menelod darah ta da bayne kya padam siam am negita da swab don hapad kya. Tanau baina tapi na kya hara duit kinainan hapadam siam tulan ka siam 2002 na padam nam kya. Kaya na pada kubaisa nga hitit the pickle culture club keningau. Timpunan di jam kasiam kasuaban di teno gisamar kita jam kapadam 2-3 minit da talib tangadaw kya. Kinian kemua dua na pengahiti Dewan Serbaguna Ladang Putih Ansip Keningau. Timpun da jam kasiya jam kaisa sedepan gisamar kita jam ke 5 sesedepan kya. Kira pengah mentok kata daw baina. Tadaw suap napa terbenai dua napa tulan kasiam. Okay, na napa nga iti lobby utama hospital Keningau, kya? Katimpun da jam ko 8-3 minit kasaban, gisamar kita jam ko 2-3 minit talib tangadaw. So, to ago, kya, hara dua kinainan da tadaw bay na menelod darah, kya? Kinainan at menelod darah. Padam siam tulan ka siam 2026. The Pickle Culture Club Keningau jam ko siam gisamar kita jam ko abram 2-3 minit tatalib tangadaw kainan kumaduwa na panga hiti Dewan Serbaguna Ladang Putih Ansip Keningau katimpo na jam ko sa sasadapan gisamar kita jam ko 5 sasadapan irin na panga mata katadaw baina mata katadaw swab doon na hapat tulan ka siam kaya hiti lobby utama hospital Keningau jam ko 8-3 minit ke saban gisamar kita jam ko abadam 2-3 minit talib tangadaw kya. Ay ko penulod darah tu binay. San pagwa ko pisan ke saban ko ma di gir kita tano tiga selimbahan beras doson kini FM. Arti pasan na ramit ko. Mentadi hari ni majanon. Hai DJ Ponyo Nunu na po sinding mentadi madin singkob. I alam bayat kiyo kasiya. Panang karuhan ko magkaringaw. Mga guring. Panang karuhan ko mga guring ko. Oy, ayan pa jala sa dapan hilip pasar malam pun sikaw ka. Kumadi kayo di kailan at irikahan niya rin irikat kao na kiyo. Kipirih-pirih. Mati ako'y may ko na pamalid niya rin niya ay. Ayoko pa malinig, ulong ako eh, samba ko luminan pa wito dahan muli kya. Kina pa DJ nga, akan anong mindalan, ito na pa nga witan muli, kada rinig ya. Diyam ko siya mapatapadam 7 minute kasapan, kana maginang otisining panikyano di Arini Majanon. Sining mata di Madin Singkob, nung karati ko. So tanong ko sining mata di Petrus Quintiong, kapatan ni Cecilia, teka Jenny Pita. Sumandak apin-apin. Kini FM ko hoy. Aramay ba?

0: Canino FM.
1: Arti pasan aramit ko, mantadi ti The WhatsApp Kena FM, mantadi Elvia Samay Paran, kaya? Hello, kapi sedang ga saban tadaw konom, DJ Jirin, DJ Oboy, kasi ako. Sedang saban ni kumadika Elvia Samay Paran. Kapi sedang napapalan paparalan karaja, miyampai juru teknik Kena FM, hebat syoknya, kasi. Hello, hello, sedang da tukang bulutan. Asari mungkin ang auditi kini FM uno kabar do kayo kasiya. Asari dat kakal pengingis amis ngis pompos timpo bay nanti kasiya. Pasigo na kita pasan-pasan. Manta dat kambulutan. Ika asari mungkin ang auditi kini FM. Mani kita daw. Kano pa kayo ti da siaran dat malayo kasiya. Kasiliman baras malayo dusun na murut nagi ka. Mga kaldi Arni Majanon, Silaf Angon, Adi Aji Marcela. Inarumbay, Floria Jontan. Yelin Kumabong, Runang Skim Tomani. Salam pembulutan kakal sa igisam kasiya. Paingkukura ko yan natawan na di kayo. Hiti na pa nga osonong kopyo ti tatawan na bayan ti kasiya. Pansigo kumaga DJ Jirin. Artis sa sabah na sa amin membaras murut kasiya. Aw begiya kiyo. Info terbaik am nagi sining-sining di tangan senang kasiya. At umilambos dat paparlan karajano am kakal dat pengingis. Good place kasiya. Pansigaw ang madika Elvia Samay Paran to kasari dat papata depasan. Pansigaw ang kumadensan natin magikinawag ya. Kakal to ko pangingis ka sa sarik, ya? Masikot ako kasaban nga, pangingis, ya? Sigar katagwangan to ko nun, napakabalingkangan nga, kada to ko...

Kopi ya. Asara iga balingkangan kya masidat mamu nugyardi it papaharat ako dat ningis si Almis kya. Magalay ako dat i antok dat nugyardi iterwal dat pemusarhan kya. Aral na pemusaran orlan ginawa kya. Soay na pati ti aral ang pamusaran ng aral ginawa ti pinayag ya. Noon na panauhutan na tamalot nga akay akan ka imanako matid abising na ti daras daha kagya. Ara at ako daw ako tagad kaya ti pinay. At adi di ti pinay papaharad ako dat isa ngis si Babas Amis kya. Papaharad ako dat isa ngis si Babas Amis tadaw bayna kya. Abadam siyam tulan ka siyam taon doon na ribo doon na padamanam. Bayan na gumadi ko di minay pamutong gata tadaw bayna kya. Asa nang atawan tadaw bayna ti pinay. Bayan gumadi kayo kya. Iminangay nagi pangamat, iminangay nagi panumbak dat piyasaw mamaw tay kakalapasawit kya. Aran nagi iminangay rangkat dagata kya. Suhusuhuton ko kapingan tayo ti pinay. Papanahan ko matadi walayam mga hitid dupis nga. Suhusutan ko double cap na pa yung tupati puso paggatag ya. Imurian ko nung isay papanaw dit double cap mga ko. Auto mo dit siya muda si kanta siya dit atutunan na magibalanjanan na kya. Kung pati nga nga upo tumo dit ikarita kya isasakayan kya. Oh hey. Malantala na ko buka kita kaya ito pinay tusin kaya IJJM kaya DJ hiti ako yung mga garas katanti kaya alaso na ko pila tadao kasi abay ang orang pa nga aming kayagad ako sigir daraman na lalagatak ya amarje pasan eh pasan sinding magya Freddy Fansuan kaganit da tundundo ko am nagijis ready gusip sumandak marotay.

0: pakinangaw ko Silimbahan Moros, Luzon, Kiningaw FM. Kiningaw FM, aramay ba?
1: Artit kapailan kaya?

Ardit kapailan da pimaganan ka jonan na bola sipak tay ka mamain bol dar kap mala maya iti kasliman bersun kini FM kya ababayan iti kya para na pad ababayan iti nga ka johanan mamain bol dar kap do na ribu do na badamanam patimpun da tadaw bayna padam siyam gisam tadaw swab do na pad tulan ka siyam do na ribu do na badamanam timpon da jam ko walo ko saban nakatimpon na diteno kya jam ko walo ko saban gisa margita jam ko lima sa sadapan tanaw bay na amnigita daw suwab kaya na pang itid padang bola sepak kampung Baginda kya pinanjur diti Baginda Village Football Club amnigi Shadow Village kapahinta nga lalabi pa kapya diti Kamulakan Kamulakan iti daawat sa kaningaw am nagi pagunda sa bag ya rikat ka tapi naik ya may sakadong na ta babayin iti mila ko na turmamot iti tapi na sidecar to inumur telepon Aisa isa Aisa walo anam walo walo dua turu-turu ya. Jumlah mus kya ditit kapailan kya karet ditit slot tomurama kumadat Sneak Innovation District Competition tulan ka walo om nagi siam do na ribu do na padam anam kya kailan inovasi papampay dat lima zon itid sabag ya nagal ka itid nagal ka itid pa pantay barat kota Kinabalu doon na padamanam gisam doon na padam turu tulan ka siam ditik ya padalaman itid sabah nagal ka itid kiningaw ya padam siam katimpun tanaw bay na am nagi swab tulan ka siam doon na ribu doon na padamanam ya kaya na pa nga iti library tayka perpustakaan perpustakaan kiningaw kya matag iti pantay timur sandakan hapadam dua gisam da tapadam talo naka talib na kya amiti da kota murdom nagitawaw nga naka talib na kya tabi na eh ang kumari ko di kahampit tayka kampay dat ababayan iti kadaliway kya tadaw bay na amnagitadaw swab iti kiningaw kya kaya na pa nga itid library tayo ka perpustakaan kiningaw.

0: yang paling kau dengar Bainai Jirin mengamalu di kayu di keselimbahan Baras Dusun Kenyar FM Maya Frekuensi siap na pendapat titik turun megahertz.
1: Pisanan kesaban kepi selawat ko kago hitid ababayan kanaw mimpanaw hidungo bayna diti hiti akuid kampung Rompon Tambunan miyampay sungulun tambalot asunang dat mitutun tako pa disyadi
2: nabang ha i Johannes Kindan mantan siti kampung Rompon Tambunan.
1: Alalag ka nagpengian hiti
2: ay early duma mati aman lebih kurang 60 tahun na matudit.
1: Enam tahun na pengen hitik ya. Orang-orang aku kailangan mamain na tuunian. Tay ka mangunin tuunian di dan gulo-gulo. Noot kailan na mangunin tuunian di timan tadi gulo pa?
2: Bumukasari at ilan kong diaman. Iti na nasempatan na ibong kao nga wi may turali ka di malingling nga hingga na di kay turali bahay na mo. It nugay ko yan diri sin katagong di tangkungan kan di tangkungan kan na gay ba di magal na tagong
1: man tadi taon mo kapag kailang mga dito ano yan
2: lebih kurang lilidakan tari umur-umur ko na pa nga balasan taon nagi
1: balasan taon nagi isayat mina manunuruk diyan mga dito ano yan di man tadi gulo pa
2: iri na net maling ko sendiri itap ako tabangan ko kawagun minanudok kaku darin sarun di gagarang o dia leming unim sanang lirin ito nuri to miru
1: kaila kay maman sa edad tuuni yan
2: kaila edad mulok po animot po kaku darin nga una di bena di nuri gagaran na tunturo di mana didit kundi sa dila sampatan
1: ibong kao ka gina kaila ka nagikis
2: ilan nga meri moment sa hindi
1: kami tangkungan nga ike
2: tangkungan nga magamagat pa tangkungan to sembarang desuditan na pa it paring nga jadi nerdo
1: makita ko datagongan kita ti bayan at ti tupinay harot isa at sampatan ika sendiri at minaman sa hindi
2: with the malad na ikaw di yung masila kaningaw ti diaman ala karap tangan sila temo ground diri di sila na binalian ko elan na ko pwede gulo pangaw na di kakuod man na di bayna maling ang gaya
1: hara at ang anak nung kailan mangunid sampatan
2: ay hingga na aman hingga na kailan
1: ako pa naturunan mamila matod makinangod pipira at sinding tayo ka tunian na sampatan? Maigi ang malay?
2: Malay ko na.
1: Iti na pati nga, maunian na pati nga, idan, ma, dan gulo-gulo tayo ka, ipain kukura.
2: Mimang nang gulo-gulo dito.
1: Ipangangambit ka, ipangangambit.
2: Tunian ang pangangambit dito. Mimang nang gulo-gulo dito.
1: Babay na gaya.

0: Sir.
1: Sining-sining ko sa dahon o miss?
0: Kasalimbahan ko na sa sir.
1: Akal mo kinungaw. Siyam na ko pa na mapat. Titik turo meka.
2: Abay na ti jam ko pa na miss. Apat na pa ng 8 minute ka sa banit. Tidak kayo ng takaw. O sigari ka ito amin ang malot ha matapit di jam kasi ang kasaban nito no gisam na rita timpo hodat benete mga lansan harpago timpo di kayo hodat mga malot na hay hiti da radio kin FM tumalambos kasiliman barasumrot matada jam ko pa damdo tangan daw gisam marketa jam ko dalo sa sadapan amin jam ko dalo sa sadapan gisam marketa jam ko turut tuang Sleman berasa melayuk ya. Amin saya segera dah boros gue di tokopi ya. Nakan tok suang gino di kayu. Armato tingkasah di nadalaan ya. Armato pasan-pasan di tokopi ya. Nakan lembus. Teka ngaran di tanah dawet. Armato menikah usin hingga nateliban dematak ya. Harti pasan. Isa apa pasan kaya yang tadi amankan? Salam siya madani kumadika di jajirin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kapi senang dat kumarjai konti. Matada ko hitid kampung baginda keningau. Kasarid mo kinangau. Hiti the radio tako KDJ ka. Kumadika DJ hinakapag kadalingay makan ka siya. Sigo kumadika amankan. Di saat kapasarahan kaya. Mantegeran ko yung dua sining misusot kaya sining mata di Suzy N. Solitan. Sera Haro Pirubaan. Amsatong kagus sining mata di George Lian. At ang balot ko hilid sa duk ya. Abnuit tarat binay kaya. May ito ko na dahkada ay tayo ka ay doon ay takaw. Kailing ay takaw. Kada takaw awita kaya. May ito ko na dah. Imposiyay tayo ka iwaguway at kapapasyan sa kao dat idabantal kaya kanihabay na amnagidumantal dito sanang may tako na ang gama sa pagkada isa at sunsuyan takaw dumapit isa barang tayo ka mamagampat at imanimanan takaw sa pagkada isa at tayodan takaw dat lumipantay sigaradhar at pantayan kaya magampot iman-iman ang takaw mata di taon 2025 isam di taon 2026 kapisinangan na makanta nga daw kumadi kayo masa-masa makanta nga daw kapisinangan at tindalanan kumadi kayo di tindalan isam kapi salat kago mantadaha di jajirin assalamualaikum assalamualaikum siya madani hinako padamat.

0: ang Sayan Ramuyun,
1: ang kiningo Rakeninga FM.
2: Ito Ramon, Rakasalulan, Ragunumurut, Pagayaman, Takao, Monsoy, Kiningo FM, hebat ang show niya.

Ya ba ka karay no pasuko ko piramiyon kinavalo no kawanan ra oro hitu intoromit Malaysia. Babal no kawanan ra libong no keningaw solora susuaf ika nangulu mai amlondom anguluan ng palakra kula kula into. Lasun oro ruang param ruo suku talunga opor amsa darja Celsius. Kasada libong na nabawan solora susuaf ika nangulu mai anguluan ng palakra kula kula into kamlondom anguluan ng palakra nasuangan into. Lasun oro ruang param apat suku talunga opor amsa darja Celsius. Kosandalibong na tenom, solora susuab ika ng ulo, may angulo ng palakra kula-kula intok, amlondom anguluhan ng palakra na suangan ito. Lasun ororong param ruwa suku, talunga o param sa darja Celsius. Kosandalibong na tambunan, solora susuab ika ng ulo, may amlondom angulan ng palakra na suangan ito. Lasun ororong param ruwa suku, talunga o param sa darja Celsius. Amko sa dalibong nusuk, solora susuabi ka ng ulo, may anguluan ng palakra kula-kula into kalmlondom, anguluan ng palakra na suangan ito. Lasun oro, ruang oporam sa suk. Ruang oporam ruo suku, talunga oporam sa darja Celsius. Hinong apinatutun ko ramayon, babaan lukawan ng raoro hitu, intera kopisan meteorology, Malaysia.

Ya pa hake karaino jam kasa talang opor ngamin itra tangan warau. Ama kaya ta karaino tangan rimbay kalo sama impay nyo hino aring otak rimbay-rimbay nakalair. Sukura jam karo ramai. Jadi pa kaka ang kiningo takapura rimbay-rimbay nakalair auro itu rapat pantingay san. Amra amahuang sahuli kaili ra kayahan-kayahan no paham paha kataka rah lair. Ampa kakak peli remyo nang kita rabilin mo yun, mayra WhatsApp mayra nubuloh sa siam lima balu siam, onom balu, onom balu. Jadi pa kakak rayos takapo ang kiningoh ra rimbay nakalair, ra nakapamahulu ra oro hitu yohino saputangan melambay, rimbay ri baji basuku. Guang Maarat, rimbay ri Patrick Jambo, am rimbay interis Salima Banor, naralaah nasundu.

Yo ba ka ka kan sayan ra kamayon am kan sen anting ai stromion. Amrena kaya karako DJ Zara rohitu ra kasalulan ra honu urut syukur aja kata lo ramai. Am pengin korang ramai nang kini ngora radio kening FM. Onya kentok mayon am abulika mayara frekuensi siam ngopara mapatitik tuli megahat am abulika po mayara mo mayara aplikasi RTM klik am rapolter radio RTM. Apakah ka boleh kapoh angitorah bilin mo yun? Mayara WhatsApp mayra numpuloho sa siyam. Limo valo siyam, onong valo, onong valo. Apakah ka rayus takapo ang kiningora rimbay o suli? Rimbay ri si Faljin Kasim. Am sumunuhin o rimbay interi Alexido pai. Kalau guang amrim bayri Aaron John Agustin nololot nuh terus madi.

Yo, pahagyaga pengkonang ramyun mayra mora radio kini FM. Aw ni kita kumiyon am pengkonangan payra moyon nang itarabilin mayra Facebook am WhatsApp mai. Am pagkakaroy no jam karo limang opor am ruang aminis ramay am nakasukutakan nyo raka paparan no kasalulaan raho numurut ra oro hito am magyasyaw no sinolay raho ika onsoy naringo mo yun in tarakon. Am sumunuh itu rangan intakan rangan angkaraja DJ Aida ralum kasalulaan raho no Melayu santai petang am harmonika. Ampa kakarayo sa kapo ang kininga ora rimbay pansiangan rimbay riros di Bambangan ang paparin no rimbay interi acik embing maguma rah rangan-rangan. Amin yakin terako au DJ Zaz salam Malaysia Madani paing kuanangan.